0: ni mwazi ngana sungika inangana watichavo. Omusebo wa muna wire nao akana sungika nao inakana satawa na tungerero sana na bakambala shujipe shikiru mumaru ukamera ni mwazi ilibire omusebo nga hono yu. Abakasuka nabo abakatungerera imyatsi lishunzika no ashabokoyo nabo ibakatulote no hane imyatsi minji nale umundu ngana balabu sana nubwira ndapo ku eri cyo hane imyatsi minji yangana letera bandu olukengero ne libya bandu ngabanga bebaka yule suka naye inakatulaho okumukro wa Nelson Rafiki okomana imyatsi lumusepunga ono yu
1: Kako manana na mia mbalera yo mundu, anoyo kambalayo kusudi akaya takli. Na yo kambala mumu ya mbala ngukwa ngambale miambalo yewe, ya verecheru. Si problem. Ale washini anzerele ndarano yo kambale mnijipi.
2: Ere mbala ya esho njimbe shiri shiri, siriribu ambo mundu owa kamilikire. Neri mbali mnijipi, siriribu ambo yo mundu omumbaraka. Yeah, hakana bia awa kambale shunjimbe shiri shiri, eni mbalaga kutsivu erilaber okurenga awa kambale minijipi. Eha bia na kambala minijipi, nibesi mumbaraka, chi echa verifatana gokoye abrevera me ena kanabwa na kana kulebi weni.
3: Kwa kambala kachimba kakuhi, si mumbaraka, hako mbaraka netabea, nimevere. Nikuwambo omundo akambalo chimba lukuhi ne luchimba ne kuwambo kabini alianzalo siba kuramba kambalalo usanane na rianzo akambalalo kundi maluka mwanzisa ya
0: mobya mobiwa mishi mire ni mbali mbali ana mabya abaka iponera isi shonjimbe sikirimu maru na bakata no sasara na lubanza omundo omutema wo kasukana wo kakwamera wo kwerabya ho rumundo ngali ati Wakati no umulimi babashi, itu limocha baswa emadiwe ipunga bini ya yu. Wakati nano asugika na ye inatenga wa muu luchibu lubula cheche na muwa umubiaswa nkabini vini. Esuzitisi vile kale bulumosi nganu yu mula vera yuko la mudini chinaba inaka tulango ko. Huko mene miyazi yiringa yini yi ikalu asugika ya jirubuli yivu ndu ukundeno. Ono mwabere nera utala luhanyanya lulu mkuliri kwa luholo mwolo avina ne ejere eshunga sisikuwe na huibaka tulu atena wabali walimi ese babia na mbuli mbula yangakala yomundusha yetruma yu wa mumundi na yomote atena mwulu bukapala ya sibu kulekerana ya ngoko waka tulago wako miyachi libitu lusi olwe chimimi wakati na mikolano Eta shabianga baka sindula ya ama ya tingu kwa natuwe kinikundu na mikolano ya nema basola umula vira EUVD. Baka tuloteno embere baeba nema kwa merera eme siringa eneji na huwa nema utashalibianga banga hituwa bate eme kolano ya hulawe ishu nyushi ulushinga luna luse lulasa lukavya luka la vira mumakalano wa vandu kumbiru wanalava olu angalava. Kana tatulau kili kele kele. Ina katutano awa chinu muramotanga umulushinga lunu lichimemi na abo wakasuka na abo eba angatse iri shibu eba angala kemiasi iringa ine yi nero eba menya ebi ushi ebe angala biji kutse vedeshe ngabe angala kalapayo yote uko amelani miati ili metro ndakere koko veri tuka yusumubi aswa ebye maboya bakate no koyo muma naye inasungika naye inamabe terera kumute mulu walwe ipane musenya waka kondemete mubi ya sunga bini ipi msheferi ya bashu mwati ina kule kumuchuru cha muna wire wakate no imesi ikanuta sunga naye ikakule kumuchuru ya suwa iwichiwe umututu kusahisa tu wakanate tulago wakatu ngerera wakatu teno Uyuka suka na ye, yule tarara kumutu ono, inasuka na ye. Inasuka na ye, ubu hanyugu, ibu kamu ikira, nijinga ilaluda nemo, jilabera mungenda ka iluiru luengero, nihiruo, ukwameni miyati, libiri umutu, inanindambe. Kasungi kena unama bimu tararako, ne yu anawini na hikiribiri tobe kuwe, na miyati ilu asuki ya mabenda chite chitia. Na hawa waka suka na hapo waka kulubu susutia. Iwana kulubu anketi wali ichuwa angakola. Miati sube mo utondeke mwila vili polisi eye mabuya.